Allah isa ga wannan laitoriya ne mai sharar laitoriya ne da sayo anda wallahi da gin cira gida ne da sayo mandaman anda wallahi da gin cira gida mai da sayo mandaman anda wallahi da rejo na da gar malaika itube yello ga jornan nan nan kido mondo wala digi jogan kai digi chaya mulla te ore rege bibilia anda nga sango ro kido yan kai ere ye wore gulle bokin na bon digi ne mege chan ku na rinio mondo no nege baba la ngori shumara me de sinya karnaido me we kido yan

0: kaine right ayusi ye ninge nkonya ginono ne roro ruat na bishana lebwake lebwake roro zagena na ruat na bishana shomlo paga ninge meraba 7 mabe 1 mabe are mabe uni mabe ngwan ne nangolo na kai mabe nyet ay ay ay ay ay ay mabe le oh ra la la la Por el ruero ruero na pa y el lebol de ñerangar ne yeso Na viso na rangar ne yes Receive your restoration in Jesus name Para itar ta ta no tiem pris kati di na viso na
1: Thank you Jesus
0: Por el aún no ni robike E ringo rara en la reña na tangar na magila ni yeso
1: Thank you Jesus.
0: Thank you Jesus. Rakaya ndama sendele
1: abush andadadadada.
0: Tana dingana simu endelea tukuomba. Endelea shomo.
1: Andadadadada.
0: Takarna magila ni Yesu Kristo.

0: Pookiolong ejumamosi sarumnare enkakenya ometa shosongwan enkakenya ibuirare anjina nai
1: Maya FM
2: Igese baka tukulore piyata Media Max Waves na yula jitu mengitesheni MIN FM tuelo botolo show poke na bani niti jitu mengipini nipo kena endelea kutoka saa yenta dekenya mpaka saa yenta na kesi ya news ngipindi nipo keno shia kena ya unine nkire umori na maendeleo tene bosi yungu lipo kutoka Engoropil na yuku yanka kenya na yuku ajuna sana nabla ithirungo lini nye kulia na yu nora mati na yitu mpoku nishoma Google Play Store arake App Store download Media Max Waves na ishi bagano ngipindi nipo kena endelea tiatua K24 utiatua Media Max or My NFM telulungata
1: Ilomon long kasedini keaki people daily osimlino likinta yolo lomono juruno nesibunum
2: ilomono shengre shimpalango lomon tenkake nyano long eduta atangazeti na jo ene the standard nejo working nation as president keeps flying njere enkobe nolo shule kenya na wito tonaki siyedinto onke jek kake oro rais lolo shule kenya neipangitake nyalo nkwa pia bo kile reshata itita nakata nkwa pia bo eton ere safari na shumapa long tongolo gina tulusu iti nilimangazi itinaje ni Daily Nation ejo how state can lower fuel prices mgoito ina alo serikali na hii ashoma ita ala ita doyo isia ya garama obeye ila rati hatu ilo shule Kenya tena kitu myoli ningo tena karatankara yankiro na agarendelea tulo shule Kenya
1: Nena na tinka said ni teno long keaka people daily apa tayuloko na ugulipo kina apu itodokwea MPD apa eweji nitumio lomon tepo kiweji niti ana enagira asam Lomon ledupo tera matare temayen FM
3: Subo lengo la iningo ni lamayen FM Aito mon tiatu enkipindi ang eduboto eramatarim eka jinanu tim sanarim wore tenolong na eke maki nikungura ramatare tenebo duboto natumi tiatua eramatarim tim wore ntim ni tiatua urekere dilor masanim wore tolde ratalebo nga orpa yani kitoko tiko miti engira shugino den tim enaimininkio teluita nadi Naro County Bayan yuloti ana lesile ulesonkoi nidolimu ajoke asishore masai entime tora matatenye na basham
4: karan lesile ulesonkoi nadi na lo kaundi nadi ko situesi na lo south nadi nda segera loita ward na kaya kara ole rashigi nuni lendim kara laringu mogo lenka ribu shirini otoki aiti kara chama lo miti endim na wale enatoki na jendim na kara maana ebula wakira masaya wakaya nye tendim nebo itendim ungishu tenebo mbiyo tisholtu nganaka nebo wale ndim tanakara te yo amu atie wine jina ebala kakamanya wine jilo itapoyos na iminengi yo na wale natim na wale masaya wako yungurta natim amu wale anayikwara masaya teni yungurta ndim na kaya tendim maana amu ninyitumi ya masaya tuwarika ilo altamu ya na kitumia ito nkoto yuku mwaka mwita na antana alchani itumia hai nenda ya antana ita angalona balchani na hata na anka bobogi alchani ndumia ni ushanga bobogi kake ni ili nguluko kwa pehemeto yu alchani na hata nilo meraa dungu nke kutu horki heki ni dunga angalona balchani ni mwa nguli
3: waraki tina tonata ni katanga marote sini nye osempeta olepo yom upuwinye emburuputia tia 20 mena iminenki yom e magase mbeta nchere keribito ninche pe metumia ke enarate ntim mwore ntim niri ya mari wera mataru suama limuwa jo were ninche oote nkopte nari shata na juku mwenye pe ibungi ntim aita anyu obolo lenta isirim
5: wore ranano na kaji sembera na wole poyo namanya ulikiji lemburuputia tandalo na erzuna tim yoro tia 20 moleng na ore sai yo ndo ni kingira ripoleng na narare ndim na re ndim go kingwa more na be bi ga re ndim bi ndo senja ara ngishu na ya kuna akiri ya mari ya senje ndim o ngishu o oldunga na di amu ore nje yo miki ikira ikira shu yo na bo oldunga na ka bo bogen o gra ripendim en gra re toki sirgal bo gene account ya Narok engira aribokina team pemeera ajo etarakina team amu keeku iyo muj orum shida kira loitai peminyala ake ormanyara longo boleta ya mukia kuna yu kiliko ngera anta isere
3: Eimaka olesongoi tenebo sempetam ajore ntim na nabo onkishum tenebo mwe sentim eudu noto nchere wade tenera matu oltongani ntim na kedupore suomenya naka nedupore mwe sentim na isho magiliwa nwa nakikiliwa na ranchere ama ate nimeinya linkishwe ntim nimeinya limwese oserom kainyo ormangati ntale ntim
4: yetiente nenebo onkishu ata mwesi Naik nyari yore nebo ita, pokin te nebo. Umwere toki na inya lendim, na anara tendim. Naiku atarara kutu ngongop, atayilo lunga nake siya yendim. Tangara eke ayeta nchan, atayilo siya taramate ndi tangara kiuwe ino. Umwere na eto alta maana ajo, atayiyo kora matake kaon. Umwere toki na ninyoki na inya lendim, na yon toki na jinguku. Amira tuwere kaka umwere ta nakarate yota maana pe yata ina minengi yo. Mikimiri nye yuwe ngusidi na mu, wele ngusidi na mkara uorkeek, nimekimiri nga bobo uorkeek, nimekimiri ntano uorkeek, na kweki yolo yoka ajwele naroki na jentim, na ntoki sida ina ebu marumanyara.
3: Olaini wani Lamayen FM, ito ni nguo aitabiraki ncherem, endungoto nkuk, tenebo endungoto uorkeek le biashara, ninye osomit sapuk, teramarare entim. Neweji kintabaki tenolong, kengila atumotia ikipinti na sujwena, eka ajina no tim sanarem.
0: Nalelo lomon, ledupo teramatare entim.

0: Mayen FM engkaji nero wadwa engkaji niki warwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: orupo simuru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadu ingiresheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo inti nabishena ewangan olo show
2: Mayen FM Mayen FM.
3: Ijadwa enkagina.
4: Kino sagi ye nadi inkaseti nitatata. Ibuidare Entiomasi.
5: Entiomasi.
4: Emmanuel Olegisemei opike ile lion.
6: Kesipa katokulu nashita nkara kitegilu ingide shine Mayen FM tenka kenyano longe duo tata. Kigraisho yinki tomon itwe baya sana bu entede kenyate na long tenkara ki nyokita igurane nkigurane kijoki ye eno sandugu eno books. Na ijolu wani kapi kitata sana nuatem. Ame yoloi baari yolongani. Uribiro ni star 462 hash. Nige lo sandugo bu. Tiatu ile legi nchoge. Nitumukutara jipaka pinde du minji lingine tikita onao daki. Nile legi tumu mpaka ngalo sunibu niya 300,000 shillings. Nitumukutara kuwari inyoketa karizi nkumbuk. Neki grasi yoka adulte sistema. Neki nchoye ngalo sunitomon. Pei tumukia ibus neendelea. Engoro mpesai. Tungu tuyo poki neki gre nguru nye. Ame lau ule ngoro. Gazeti na jene Daily Nation, nejo heavy taxation, uresia yekodi na yesabu kwa ling, urehodu ni yuluya, uresia yelada na nyamali, eseo seo na lolonga meno lo shule Kenya ke, kake rejo keti inko ito ina akide mna esera kalia ngurai, nipo yetado ya jona sabu ya therengu lesia yi, ebei eilada, ure ngulebi ipo yatumu lobenyi matatuni, one na kulima shirika po kena stakeholders, tenibo wa serikali, nekara ngulenja ajuki serikali, enta edo kuna shilingi ni artamu wele, na hati shumata na elata metadu elata metakaribu njilingini ibaraki diesel kageni jesereka limedim in fact ore kutoka nkaya long na njilingini tomonake irudungu kite diesel kagenepa onarekuli te elata na ji ene elata olta a kerosene ore naba ikine negrala riaka utuwe itintara ana value added tax ndo unajua excess duty road maintenance levy nejure tatane anana bo na bo om to kitin koito na ki shagno ne ngura serkali na jeni ko pepo ita do yune na mate ne do yo nelelek e do yo sini nya be yela tati atua e lo show le Kenya e do limu ya jore tangara kana seje maandamano ara ki se na ji en strike mugomo o maratoni ne awu sara sabu ko lenglu burku mo ke lo show le Kenya ka gene gre lang lang na le orokuni e gre lang lang or minister le sia european ni John Badi ilang lang tay or minister le sia yenge mo sitima energy CS opio ndai ni langalanga na du zaidi Davis Churchill la nyoti ya na sector na jene transport na cabinet secretary kake neji ena iju demi rota ninyo tokul honore na siya ipoken neti na ngulori nyana siya yomatatu na tiabori transport iti kaki tuwa yalong ninyo bole mkutoka ya makia itoki na hone nyamalitha na rango leti ya tuyo shule Kenya tenkara kisi ya i elata na ilapande yomatatu ni miukure kipo jengwari barabara am meugure tan tokki lepi mitumo ki lepi fe la bakin lo pe nyankop mitumo ki nyangwana do la tan kara ki lepa ne jo meugure sa to gol biashara ure nan ne tan gero nya sabok ne so la ki te mona ngile kawaida ne li una jo rsha ke be ku lepa e lata enda yo la ji lepa bok toki in fact ore tan kolon ngole ne ba ke jitu yaren ke mo sitima ne le le do ngola ki de ba ta ki lepeta to njilingi ni na ra karibu umwan ne jo re tan kara sinina na ke ya ta ke to na jo effect ke ta nyamal ajuna sabri dhiru iltonga na kile lo show la Kenya neji megashita adi walunga niotishumata ne megasholoti ya buri na mugiro nyeza poken enasia ingwele naji enoela o ngarinti atua ilo show.

0: Wow, olosirian kuwa ya tilo singule jomai demo venye rabiki kuna saa yenka kenya tiatu yenka kenya mayen po kiolonge Jumatatu merabiki Jumasara manare miroshe so mwane entede kenya ndugu yangu nure kigresho yengezo mwane
1: yes
0: broad based government kendu watengu
1: serikali e broad based na rejuki ya narushula kinote ki na oro pa maono waltonga nako beto berame ya keja papi saidiye losho le kenya tuko ito kore ntoki nabona ya uwe broad based government ele yawe na nyina na ji broad base amari jangal tuna serikali litwa elonge jing
0: yes
1: litwa na litwa elonge akata pia jing
0: serikali ya minister ni
1: ni dioro mani litwa akata bunye serikali ya mu position na ari yake ti ore jana tuna na domani lo aljalu ele ne jing serikali kwa mara ya kwanza yangu moyi
0: tokol
1: ai potrabi yini kage kama badiliko na ari jogi je yawa e kiuchumi na iri sidana lo sho le Kenya etu in fact ro nyalo patongana ko te joki expert kedi la njara na regra re jiro ka iringo ndo ni be me yuli ndoki na gra endelea te ministry matine
0: na ni nyori kito
1: ining ni akoto doli na jo kiti nya mali sapo ko ling amoro ba pito be na broad based government elena gaja ba kana mu kagra ba ngure ni ko ni pito le zai manda man ne jima ya wo lornga na mbeto to serikali ore sininye raila ni ho sininye ndo ngana kana ayo ruti le nya na ko ra ni ka kitu dweji ki solution shida na ata elo shole Kenya ya gore te ndu ata ina ata na ata gere aliyo inaatila matunda kage watch meri ntoki tofauti na rasa na broad base alanga na vamu na garame maisha Kenya kanyaka ulione na limu na rui no mama na jini ene na patoki na jii pesa kwa mfuko meara sayo lukani yote nchiliki meara lukani yote nusu tembende ining

0: Enchangulo
1: ere mayan Elomon le biashara teatro Mayen FM.
2: Karibu lengo la lengo ni la Mayen FM maya gilo mle biashara aka janga na Francis aningo olekelele. Ola ningo nume tori nyelo mle biashara de county ya Narok ne jolo mani nchere inoro esi ana sabogo arbarago lina county ya Narok ingasarani tol champai tengara genchan sabogo na ishagenu yogiti na county tola baitin lo duluso ide orkiluguwa yele oibalu nye olobe olorika tosoko ni le ODM odi loduka lenkare Narok oji angarna Isaac ole na yugu.
3: Hiyo hasara imetukujia mpaka sisi kwenye soko kwa sababu hizo bidhaa hata kupatikana imekuwa ni shida, na mali ambayo tunaenda tunaipata tunapata kwa bei ghali sana. Sasa unakuta mama alikuwa anaweza weka hata crate mbili ama tatu kwa mesa, saizi hata ameshindwa kuweka nusu crate. Juu ukijaribu kuangalia nyanya tulikuwa tunanunua shilingi 900 na sasa tunanunua shilingi 3500. Pia imemguza mpaka mnunuzi, sababu mbeleni nyanya ulikuwa unapewa hata nyanya 6 na 20, lakini saizi ni nyanya 6 kwa shilingi 100. Na pia viazi tulikuwa tunanunua viazi 1500, sasa tunanunua 3500. Pia hiyo imeenda juu kwa sababu ya mambo ya mafuta na mambo ya mvua pia.
2: Ole nungwe ni robana ye na ole na yegu ejo eleba na abe yu anda igini kumogu tosoko ni embaye na gira iranyamale lelo ogira ainyangu ura ake gira nga maila sarak lolo mon ni baliesi ninye Joshua Ndudu ejo ino dirosi ninje ilibiashara ni lo nyanya erishara na gol egira ingoru nena masa etepad toljamba ine megure etumoyu tengara gine nyala enchan tola baidin oru lusoide.
4: Mina letwa Joshua Ndudu, mimi ndio chairman wa wholesalers wa nyanya hapo ODM, na changamoto sana sana tuko nayo ni ya nyanya, kwa sababu nyanya imepotea na hila kinyi imefanya nyanya kapotea ni mvua, na sasa hivi kupata nyanya ni ngumu, manake tunaenda mahali mbali kutafuta, na changamoto sana ni mafuta, manake tunajaribu kusafiri huwa inaenda mpaka inakosekana kwa mashamba, na vile umetumia mafuta kuja mpaka huku town unakuta inakuwa bei kali mpaka unakosa faida. Kwa hivyo nilikuwa naomba serikali kama ingewezekana watupunguzie mafuta kidogo, kwa sababu bila mafuta huwezi fanya kazi. Na hii nyanya kwa sasa hivi moja wanauza shilingi 15, inategemea na size. Kuna ile size ndogo moja wanauza 10, kuna nyingine wanauza 350 600, na kuna moja wanauza 20.
2: Wale ni wale wale wale lo ne jor kule ko man injere e bangudua ila sodu ago o ba shate murwa on ko yeni do tonga ulele e ko gorize e sho yen gire ngena ti allo le lo baragu lina murwa be jing ne shin groshi e ramadare o ngishu e kule amugera du borona en ko to ina tumme imbe sai te so gino ro len wora ke granga me lasra ko lo mon ne bangudua ila sodu ago gra a o mon el masai be bangagi na biashara o ngishu kule amuke du gore na len
5: partners hakuna mahali tunaweza kufika. Lazima partners wetu tuwakaribishe na tufanye kazi na hawa. Ile wewe kuconnect wewe kutoka hapa mahali pako mpaka India, alafu unapata ile machines ya pasteurize. Very cheap and very, you know, to improve this mambo ya maziwa hii.
6: Kwa nini nyama ni pesa ngapi sasa? 1 kilo si 1000. Na unaambiwa wazibu inapandishwa hiyo nyama.
7: Hawali atakuwa na safe chakula ya ng'ombe. Sasa vile tumepata elimu, tumepata masfilet safe chakula ya ng'ombe wakati ya drought na wakati ya sasa. Juu tunafuna chakula, tuna store, alafu tunapea wakati ya drought tunalisha ng'ombe vizuri.
8: Kwa mambo ya finance, mimi nimejifunza at least lazima mtu kuwe na earn ndio uanze at least kama biashara, hata kama ni ng'ombe at least lazima ukuwe na earn income. Juu hakuna vile unaweza anza kitu bila chochote kwa mkono.
2: Na lomona le biashara kajenga na Francis aningo olegelele ayewe biashara sidai.
1: Na lelo lomon le biashara teatro Mayen FM. Mayen FM ashite gilwa yokte mosiro
9: Bullseye
1: Naronyo
9: Kimuka
1: Lele
9: Ngejeko Lasho
1: Merushi
9: Kimana
1: Ldamata
9: Kitisie Murua Eporoko
1: Kitingela
9: Mkineji
1: Sankale
9: Kilena
1: Ndonyo Ngobita Emaya
10: Ewangan Olusho.
11: Esema karibuni yake kireko na mbati yetu ya Kenya Mayen Pokiola Ngejumatatu Merabeke Jumasa Romana Merushu Songwan Enter Kenya bidhaa nti amasi udhuru mbalimbali mbalimbali magoti Emmanuel ulekisemi
0: nebora nubike ile liona show seta kwenye
11: tigre show ndiyo tomon tena kaza in fact miugure la kwa pike bengi chua kuna pesa hii
0: ndiyo
11: my show ipe hey. Kitumogia dharamati hema nabo
0: pe kitumogia humangai game
11: kitumogia show humangai game mimi kumodo mbana asi
0: yes
11: nene wini jiajwa nasa hawa hithiru malindi amo hi malindi anaila mudoshi meji mozo gani
0: no ikitibu ne meji amo ore ni lamu meji lamu mozo gani ore lamu na sirukoni jumia li
11: njirumia
0: old town
11: yes
0: napata wana samani ule bada barana ndiaba longe janga uti
11: kumpe meji gari
0: eba nkiti island narinya lamu yora ipilo lila alude nkiti mili
11: negwe nko bisoldi siya kena jini nara matishuidu wate nako kake kenya
0: yes
11: ite joki yola joki makirushi ya kamba ya naiperta gangst ni wiji nguru upere kijana kijanani uita nyamali za lukunga nakisia yara madhare ure na ina alo neti lushu uji panga boys
0: we
11: panga boys
0: lushu alisharolo wangai
11: chaba kinde kankangi no na hebo kutu kudu na hata
0: yes
11: nita nyamali lukunga kai terrorize
0: yes
11: na adangara kisia yuri kiko ite merisho rikasi le mere doki tingina pukunozo neji ama hata amono ulo yuko nyamali kaki yes
0: ametagolo
11: ndiyo tumelewa ideas nijuwele ni yungo maipa angendo kunaji contest
0: ko?
11: contest mashintano
0: ee maipa angu mashintano
11: ee uwele na mashintano
0: yes
11: na sirikone kuitigi isirikone
0: isirikone
11: idara rako sikiri ya lino nijuwe kiroso ima
0: le anabor hor le anabor ningor
11: yes
0: maa keyolo nyo sikiri ya joma hitari
11: keyolo kajwa kitse ina
0: kama okifundisha ki
11: ae kundi
0: niya kwa rapejo kinyo ntio mak get it
11: no
0: nejo siriko nuwarka
11: nyombo nyo sikiri
0: ya lankar nejo sikiri ya loko nja kuruku tuete ria
11: yes
0: yeah
11: nejo rapejo organize na contest na mashindano nea wakolo barono pa wakente nebo
0: yes
11: Lodi atu ashatu ona gangs limiti kake bag ntakolona na busya mo menade ndoko na se mara moja
0: yes
11: ndoko na kere shata kare stages paka de Kenya finals
0: okay yani mashinano disapo
11: eh bai
0: na gidu sudo mbele nyu sigiri ata katikati ya nolo pa sigiri ya gilinteru nye
11: ntrain bugi
0: pa ngi shori sawadi ni shinda olopen
11: sigiri ah o sigiri shori o
0: olopen sawadi o sigiri shinda
11: ala kesha ni ishori nyo
0: sawadi Tenebo sigiri ya lenye.
11: Ure le sigiri ya lenye.
0: Yes.
11: Ni shuri ya nda.
0: Shuri ya number.
11: Donkey feeds. Yes.
0: Shuri ya number.
11: Neji no ai champion.
0: Nyangi yu sigiri ya champion.
11: Donkey number one.
0: Why.
11: Paake jingi mkwa tata. Uri ya pipi. Hop. Ure kita inaji Abdul. Ola nitikita mokuni.
0: Yes.
11: Nishinda.
0: Abdul. Ola nitikita mokuni. Aki roga nda pula ronga nako losu rukwale anakop.
11: Nishoro nga losu naja.
0: Kalo nito mwenile.
11: 50,000.
0: Oh, nom.
11: Yes.
0: Tugu yangu tuwa kende pwile lo siruko ni siruko lea na kop. Siruko na kende buwati ya na kajia doyo no suturu kuri shashi.
11: Ehe, joro kuri shashi.
0: Amu kato iyo.
11: Ehe. Itu nitre ini mekweta.
0: Na lorupuru kele na ale lo siruko.
11: Ehe.
0: Ye. Paake aposho.
11: Ehe.
0: Le lo siruko nda.
11: Ehe.
0: Aposho yonu yikate rashame rambelo. Tito ndasa tipi ima na peta nkaria. Paake aposho siruko nbwana. Paake dulu sigiri ya pa emero lekay. Ashupe ini buto kuna juri kimpay.
11: Juri kimpay.
0: Wala amu kekwere grai loja ingwere joro na bundi tuge ngwere nkay. Kidi nelo tenewe hii, iye, kilometer 14.
11: Hii jirashi.
0: Ini?
11: Amuga mmerdai na elo.
0: Yes, alafu, kenge dasi ya mkara aposho no leng. Mwosikiri yale mashinani watamu hadish. Yola jore na lomani yale Mombasa. Kwanzia South Coast idio no diani, kunda, nilorurake yempaka niloru na no, no, likoni, niloru nyalike ono, bamburi nile palo kilifiri nye, mpaka malindi yenyewe, mpaka do ilam. Na kalesi ya luto kandaka ya ni
11: kebora kenji kaito luti mbukono le meata
0: haraka meata haraka
11: kanyo sushi
0: urebijo ya luto kani wawo uda haraka mekrasha ye bukori neja awa chana na yoto mimo njewe naja ta polpoli ya grasha ye bukori ya neluru senja na shayo menda ponyeke aja ibukori na nijiru mbaka mbaka kara kia jure suggest ukoli na kop kiara kia senja mkori maringu
11: no kaja mbaka na kitraini lala
0: na kishore na angkara suggest rikon julu jia sumani yes nishore lika angkara na english
11: hamedi
0: na adu angkara na english shiro brag neji by donkey
11: my donkey
0: yani yota my donkey na my donkey
11: sigiri ya lai my donkey
0: kaka etonda kajiro na no ege iya tani lelo sirukoni
11: odundu kena ure
0: na no etonda mo sirukoni lele mashinani
11: enkesha madi enda na ya kajiro amitenga na yei train
0: etuwa
11: na kuna barata no shakerini
0: yes
11: warabiju ngalwane njom mata yu kitu topa na kui
0: anga isherudu oldie in mashindano oldie in na bonuni ya kadua li nepeke pokini milangoni kajina bona ti ngosi aji dorobu na milangoni paga jukini onti yo market set na nyoku kilo li milango
11: yolo
0: ore beji go ai wengi milango ngwara na gwara na dodi e gresh ndana
11: na mande
0: wanja mpaka na bana duwe ni konaja
11: na ke yolo ajo maranga
0: ki yolo na ke yolo aji shinda baga bi shinda ndetash
11: ma di mwesi
0: hajo ye na bole kaidi ya lango boji denja pa kaif ore do shita na kaida yoko baifundisha be yolo wa jenko wancha man mo na banyi ko dincha ne ngoi le yimirudu e
11: shomo
0: e wo gage kage ngoi le kage ndo ngoi na jenko vera na ti lotion
11: aga ore do shita ko fani to lidi ko lota lang lo ke
0: yes
11: lo denja lo embe
0: lo simba
11: lo simba e ore do ton ko be ngam ket na ko na mwesi nja ke ko ido be lo meta irana nga to ro kancha wi
0: yes
11: abuga ngasa kama dalina mo kepe ninja abuage
0: ayi ayi ninyalo
11: wale na abe abuage na unge sekati di wale lady anabalwe ni kigiro ninyo alang tukulu na unge jegi nono kekaja
0: kire nage na rabishol tome ewe
11: ewe mwesine ekiro rado yine nembali
0: ya tine na igi aroldi ito shi lakai rejo nejo lakai kijana inejo aya makula ya mini kaina ishoyo lady ale nejo kajo nejo shi uldi ala ito tiyo nara mati tiang tini wina kaya kilo iki nejo jure nabolo ni kempanga nemburu yobu karo ni nye lakai dia baka angka
11: emir hinu ni yoldi ya
0: mabu kaya lakai dia nejo nebulu yobu kaya nike mishoro nye nye nye nye nye nye baka diki ngeni gate te gate ru yalla la kay dia na ja kay shosu mu ba ko ta
11: me sho bare na
0: video ke buita
11: wona de ku ngus number tan dai
0: ya
11: am ngus number e jini arato dia
0: no nja ke
11: nyamalu amiki ngwana ni le dia ma na ke jeki ripito na nge jeki ren na kere na ke e rush ni
0: mbango sa ara ka wari e arab wal dia e mis mis da ngo ka bi pa yo ay bang ndu ne ore dia e na lu ni je grabu ni ti be grabu dia lu ke grabu nu ke grabu
11: ne la wanyo na gramero
0: ni ngasi ajo nyo de na di ja jo sio kala ya na la geti seka deja wapi o homo si je rio rio de be do alda pietro gramero ta
11: ni jo ga madere ba ga ja la tona mo ba kile to ga na merda li
0: bata ja ru aji la bo
11: ore jo shindwe
0: ya
11: ba ku ngasi ser ano le ore jo
12: Lasrak lang lolo mon o jengkariano na dede
13: kajang karna dayanda seneya
14: kaji Davido lesaini
15: kajang karna Elias kitiapi
12: ningama tempolos ultiden dino etia wangana o gereshara tena baikiasa
16: Mayan FM
17: o cinco lio lesa teatro Mayan FM.

0: Nana na siambala ne jankai pasina yira bayi kona sa yanga kenya tia tu yanga kenya mayen. Kegranga mara tu tulo muru nyincho yoko ratu tile murua. Nosaki yoko bana ipata maendeleo. Amesia ya transport usafiri kitu shughuli kaji kunesia yo swam keno rongoje kaji kunesia yo lari yara ngishurkulu tolu boto 40 to 40 kaji kununo njo yoko ratioti lemurua
1: ratioti lemurua
2: aradeli lemurua anto de babangi de na riana kwa mailo baya na kwa mailo na mali seria yara ndo ati na la kitangai amego dilene ni ngurike na ni kiri sinte lorode lenda kiri lorode ngore rasi bidal ni kadi nyake mara nuru na sharra is dai nyalari amujo me asabu yi meri yin sam nyalari ulin bala gi do ngi ajiri ali ri ri ala do kage ni jona yi mata baba han ko bi na bun ga bin ari bubu anda na ibun ki ni na bun ari ala do hadi jona ni ro na nyiri ki eri le ro bion ko bo ge me ya gen ni ngo pam pi meri na mali se gen ni gen tan kaya na si ele ni jona yi mata ele ele ro khono ru kula ele le ngo lo ro waja eri ar me be jan ko bi le ro ngo lo ro waju do ni na sana ne kaisa bra de angolo ngoli les da yaga ni nyana ko bamiti nya mali mi ko bayen tan mi ko bayo rola nyan do ndo yaru ni ko ngai nan kai rola nan na ko so ndo gidi le ni ngo so ri nyara ko na sala ni ba sa sira iri si ba nyara ko so ngojit le ba ge nyek ni kulie da yana ko ba ngoleng lo ro bi ba ni le mi ren ndo gidi ka yo di na ge ni mi ro ki e ni ge ya mana ga mana ge yo ra ba ku ne ku ngi sina ni jo na ra ku ngo ren kulie ku api a ge ni ge na ni nyeri wan kara la ri a ri ya ba ge amre sa sa bu ka la ri na ya ra na ya na ko ba ngi ku ngi ta fauti afdaya gani nyana ko nara na ligro no wayi bagiya da ko ni je ma hawa banga mo la nara ligro no biye seriyan alle nara na wada na ni ma de a jinda sidda na ni se sigani mere ndo na de sidda na ro ko le gen nyaya ko baye nyaya la ta me wo yo ko ba do ndu kutu na ga ma na yo du ko na ni ngo si ai tin dangara na ge la ta ara ara ba de nge ngasi ba ga ina ni se na wo ichu ichu ko ngurman a yinda ba na nyaya ki ba anyona de sidara na sega na boni aje sidara me musaba nyo ngani bi konje la nga nga mu a ire ja he kitwa geni no langa jero mona jen tro geni rai la be a bokro la mulele ye le kitwa geni ta ustai nyana ko bang media nya mali e se ga nyana ro nyi ranko a ni lele nga i bugo mona mo na na ga ni ngi ndem nga ya yo go mo les la yango bang media nya mali na ra ba ya re le mulene ni ngi pori a jwa bang ki dona de na ko bang mai
0: ye babangili asho leng tankara kalora tuti lemruwa
1: kabisa
0: temrona jena mailwa me jusi da namro men mola monso jera matara na dalo doka sho leng kaja maxine gejo babangidi
1: babangili robri o lengwa tuti lemruwa maxine ara 70% kamili
0: te yokora tuti lemruwa no
1: ora tuti lemruwa
3: ara tuti lemruwa ke agira mama chari ke lemruwa na shabala e kenye sidai ne kinta kaya na si na sero gente mas yango bero tikei egenye sidi na mulan na habala ne ginja nga yan ma she ene ngi fiye ga ngala nga nga to ko sidi na le rosho ngo na ni sangira ngo rwani ne ginja nga yan ma she ene ngi fiye na mulan na habala la sa bo le robi ginja nga yan ma she ne ni ra ge ne ge ne ni ngo ti to ga i rozi suji e sire ne ga na le ro do ya ne ginja nga yan ki sa ene ngi fiye ronda e halala ri ta na no na dwala habala sa bo na le wala ri na le sa bo ka to ko ne ngo hare o rare go nana ingisu e ro dro na li na ni gari ri ndare ara go nana ingi ne jaba ne ge we fenja e le ri sidanda am ne ge ba ge dare ntan ka ga rona ga hali yo ga lari e na sidan sinya na lor jamba yi e le ne ho ra do na mulana habala ka ra go sili gira ra nga ya ge ga se ga rara ne ge ntan ka ya na se o re na do ndo na lero do ga ya na do na mulana habala e ndi ma si anga ge ga na ila rara o ra ra yo na ra mu ga ndu ru gi ke nya nga rohira ra mere ga lo mo re ga ru mo mo mo dana lo re ho tangara ga na du la ba u chimi na go nya na ru men ro ga na ma da go ki gara ga na ra ga lu ru ga na ji wa ma bar ni e gira ha ga lu ru gi le ni ki je ga ra do re se barang ka iru ru ki la do nya ru shu ga se barang ka lu ga na no no ga nya ga mi le ga u chimi ne lo ne nya lang a no ng kwa ga bo le sa bu gi era na ra na gi ru shira ra la ra e le ro fo lo la ling ni ki tanga ya na se ra bo gi si da ya na mu du na ha bala e meni ngorogi ayro hona meni ngoradu ti ni bona du nanu na du mbi harani ngisu ele bi finke ngisu na ling ore rara de yo ngisu ore kona hana da irune ke no 70 ba no 50 na du rangara gen tirun to kona ri rani ge ore wonu ka ha irbe kona ka hasa bunda na garon do bas nge maro mo na re ni rume ge gulo ku na do le ku no gole nyo sa jage irune ye nge maile ba anda du nge mana ri shana ni kona ri rani gen jama siang ni bona du na utimi na du aldo gai ele le raga nya kama ko kwenda ile bira radu na le ni ke njanga ya na sha mu iro raga nya yo ni sho ni ke njanga ya ngi za iro me raga mba ki ni ya ni
0: Ndugu njilingi titi kita manaudo kakera na fasi nitumie ngali sunip. Waratuyoti le murua. Waratuyoti le murua.
4: Alijiru le murua. Yanigi jara alijiru sabani ya jimali fudisisi. Asta ya manambu ya mali fudisisi mara nyamani sehini yage. Kini rona ala hero ala iba. Iyo mina angaya nashi.
0: Mosiambo le yante mile 46 nejo sida namuru wakato kule meningo kule kaira matara kena panta doko ya kakurisi ya garame maisha
1: kabisa
0: nete hanya mali sabako kaja maksimu nijo mosiambo
1: ayo rajume imagine ito kia ila raka imagine mosiambo le yante mile 46 ashwara maksimu na 82%
0: shuling choyogora tuyoti le muruwa

Cabeça, cabeça, cabeça, cabeça. Good morning, good morning, good morning, good morning. Nkai. Na show you again all along. Nkai suba na show you again all along maradol. Nkai ne da kwani ayo. Nkai ne de shiba yo. Nkai ne di me yo. Good morning wala nini ngoni. Kore yira na Kenya. Era suba marana no. Orna no ma yana ne wojire nkire sheni. Sida nero bi na igra kwani amu. Kinde sagara dia bolo ngi ngolo ngi jumatatu jumaine. Kinde sagara pa yolong weleng. Ne me ko teseka ke. Ki ara ba lo si waso asi sabu. Amo enti me to shuna na asro leng. Na ria yo lu nana ka ye na du ola mayolo mayolo ajo kai du na ya to lu muti abu no ka ke me sida na ke ninye shi no kona ba bini kiti amori la la sala mo shi ke bezare na mara minki to go la ke yara mata ne kai ginja ka yana shi ke shi basi ami iro gwara ara ginja ra yo ka dole ngolo na Nairobi ne me ke ba yiki to dua ni ginja ka yana shi ra ka na sware enya ba okin ni kinoto na ajo gina karibu sana la ni ngoni karibu sana sana sana Tekuna saina ena akenya tenolo ni kije Jumatano kigira bogna jo ngolo shini jo zare bongo ngoni kirebe sir mai dalango leni ni ngoni na jo ke karibu sana sana sana kidi amari mpaka sana ni ka jangar na yo la shilengiteng na jo karibu atwara mati kije ada shada dogaya ni kigira jo onga songwan satano Niki baishara niki aje niki gwana ramati saa sita yungu dia ramati saa saba niki gyo dharapa ormaida lino kiara shara ni ngongori wa hindi matajugunya nkine sheni kama kawaida 0702-393-9917 and again 0702-992-321 Facebook kang Mayan FM 100.7 shumwe na peja nti ni uja mwende marudua mpeja ngwa ramati dibanya dibaka mpako ostrata tine weji shumwe laika na peja typical tungana kwa ungan Nendo kishwala inu ngoni, I share. Peyaba ikilo kili kwa ili kaitu ngani. Yanyo wote shuku share na aitarasa. Nyaki ntarasa ginyo, seni nja ili kaitu ngani. Ilo kili kwa imetodua. Nendo linya jumpoto. Ajo na asana. Karibu sana, maria marina mpaka saa nane endama ole inu ngoni. Karibu Naro County. Karibu Kajado County. Karibu Nanga Nairobi. Empari mkwala ikipi ya Samburu. Karibu ni sana. Olo shwela Tanzania. Diaspora Pokin. Karibu ni ukulika on the smudge. Nagratu mjire seo seo. Olo show le Kenya. Online anymore.

0: kabisa kaisa dam sadala zilo sobo lijo siyana jira bayo sa ina na imada kandi yola lingu niwa ratumuna hapishana good morning manja gari nga jokanyo juro ilanga ili naka nyete mbuge timoteo ili adoko ya ya mato njile osrale njile tomon o osiet oromon tomon hapishana tomon osiet ne juro ilanga yola iningoni timoteo ili adoko ya ili tomon hapishana tomon osiet ne juro ili lokarisisi lena kop na nko maybe go siligi atwa karisisho enyene maybe ko ya ntia ke olunga ne poke karisis maybe do leng o siligi karisisho ne maybe ko kanye be maybe go karisisho to bla nyongole ara na ngole manda mano iri ngole mbaga supermarket na arabe jogi iri ngole mbaga banki na regelage iri ngole mbaga trailers kanye do ngole trailer e 50 million na arabe jogi pa na karisisho kero ne maybe ko irimun asara sabuna ndol ngana ngole ne na bere jo ilanga injere ne jo ti akile lo kasi silena ko pe me bi ko siligi le nyar baka shere me ka jane me bi ko kake pe bi ko siligi le nyan kai na ibota ki yo na na po ki pe ki shiba kinu ya ni pe bi ko siligi yan kai na nya na shoro masa ne ki shiba kinu ne nya na shoro kasi sisho na bi ko ni ki shiba kinu amore ka sisho bo gine me ti yan kai de shedi kore garisi yo bogi ne menka ene sherua ne me bi ko ina ne me ke shipa kinno ni mo se romo ole to mo se rama mata esa ne jo nje yo nje aku supati ne garisi su to si to ya start si dain ne re dishone lo musi ti agle lo garisi o ti agle lo garisi ne se le ga je grade o lo garisi na garisi sana grade nga na jiro amara sinje to mo no garisi ne garisi by the end mo no ko ling nisu lagi noro maasai karsisi na lengo leng nega yaro ilanga ya jira naga nyanoo mama kuna karsisi erejo o enda asupati endo kia dogoya eniare ent pii karsisusu towa ya sasi dain ishu wako nde karsisi sho pii karsisusu towa nge asini si dain mwekwane karsisi nyini ya rata o nea anoo nge asisi dain ene uni nere tisho wari yara karsisi sho tare tisho tare tisho yaani tare jero kolekai tare jero marili nyi tare di alatia tare di kanisa tare di olosho neje nemusho nelengu si tare tisho nilengu tare tisho nilengu tare tisho nilengu ejenti akile lo kasile na kop ngobe bebe ko siligi lenya lo kasi sienye ne mebi ko kake pepe ko siligi lenya kaida braki yona na boki nikiyau nikishibakino an kai ne shuru na boki niki yo ne jora bi ru na to lo ngi asis dain to lo ngi reti sho ta si ol to ngani oling amen ne je gran kai ajira na ngi lani ngoni su me na buge timoteo le to mono na fshana to mono isit ne ja e gran kai ajota na kenya o lani ni ngoni idi ol ba ye no do do yade eh talo ngona singala kai singala ngai Albert olentari talengu talengu oleng tare disho si oleng talengu ni redisho ni aku supat tena poke ni kencho olaito dia ni amu ankai ne shoro kumbere mbavo ore mbapo kin na olaito dia ni nye o shoro ankai open ne shoro ore nyamba ngop sinikiri na ankai ni aku ba beki asore ar jerko lekai mbaga beki asishore alengi are tolo sho nigi je tungana lo na re nikire jola ni ningoni ne je gran anka yajo yuda na Kenya eno ro nikiti eno long e Jumatano amen
1: Mayan FM Mayan FM na bo point na bishana e ni ni yuk na ro county tenu Mayan FM Mayan FM na bon point ile esumiso yok Kajiado County.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita niki magemba na ibirta yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
4: Kabisa na jeneri mbare kuna saigira na kaburu kwa adi ayakundari ni jolaini ngonte kuna sahi sarano na imalda kandi yora tomonesit edi bana ishenki gwana aga ikilo na juki ama ngwele perumia na maantamano ngolo angarin na mugomu ele mugomu ngwele lo angarin ajo na asina nuna nerumi ngwele lo mugomu amu mugomu ngwele lo yes ama ngwele perumia lo mugomu kakua sarano ngwele kino ro yore ngwaba ngoro maasai ama ada tao ninyo shini nyangi tolo nyangi linyi tosoko nilinyi ashiri nyele biahera ino, kaa ngule asara na iwo. Na kaa isaki nko. Pekin mwiki anyakyo la inungo ni ayibo yunga sara nini kitu mida naki. Amera sabu ka asara. Wala ibeji maantamano ya hara mgomo na je, na sabu kwa asara uleng tenko. Uleng. Kama ngoldo soko nilinyi, amoro na yunga armasai. Siye na yunga nongishu ngule. Keri nyungo li lungana loa taruri ngule mara jengkirie nye. Lungana ngolo nyalada ngule kule nye. Ajo na asina no. Lungana ngole lungole bole biahera nyenye. Na akai kingo. Pia kinto kide ibo ya unasarani. O maantamano. Ene mugomo. Amu erado yi. Kejo peye. Ege lungana ostona sabu.
5: Maya nalo.
6: Alo walake.
5: Uwe.
6: Uwa.
5: Sobo oleng.
6: Lungana yore zetanga jangona jiwa fo.
5: Jawa fo.
6: Iye.
5: Eba ya karibu sana.
6: Olele ene dogo ya nagala shabi ngeju.
5: Ewa karibu ta.
6: Ashole.
5: Ehe.
6: Kole anasi ya mandamano. Eka la mdra wansa yoke ndao. Niruna ake dole nako wa mu. Risa asa no ole.
5: Iye kase ba.
6: Kake. Eki ndio duwe maaga mu. Amana mu. Idu duwe doye ilara nara ene. Kamo yungo le mandamano.
5: Ehe.
6: Inyalake na endo vizi ngoldo ngana. Inyalake ldo kailo oldo ngana. Geno oldo ngana nkasarani.
5: Ehe.
6: Aliki nasima asa ajoki. Ya malo nijuwe ni kinyoka wa nige wali maandamano ni ya muna karaki mboyo na nage ilo gira umia ni mi gira yoka umia nara kulala
5: ama ngole tina kop meri ngole pengine lukana na lara mara loro joma wera ndo ringe nyo sokoni nala gina awa itata nkara kimeare na usafiri
6: kedi ipi
5: amu asara dosi ni nina
6: kedi ipi ya kusuku zindu kuzindu kulore nyeri biyahara ni kusuku zindu kini ili kutu lore nara wale nga mwe kutu kukwe kwe kwe njera kino shu kwe nga kaita nako
5: ehe
6: Ewe nyala rango lena biashara toko na dola jo Lero ndo lakiti leila rango lewe
5: Na nasara dekile kile unwa jo Amo na yuru kunche ngole lato ngani mara jo yye ngole Ninyo ngole mara jo ntare dikitam Ni demo nyene me la poke ni Iri ngole na ila mirpe njolo wenye mbesa yenye
6: Niki ya kiku nino
5: Niro na imir emdala ja asara
6: Asara pi
5: Amo gira kiara lope nito kiri ngole enye niara Nitu yye mirri nyo
6: Olashe kaki ure ndoki mabona aligi
5: Ehe
6: Ure nara na mu ure nyako nasi maa na sayia na Nairobi ya mure sina na Nairobi ya mure sina na Nairobi ya mure sina na kaundi nisa kuno na Mombasa

0: enga ya bagrele no ni kisara kenne ajo na sai nanu wasu na bendi don haibu ya bagas ne ngora gar bayar wani yawo je na miyanyo ara do be melek do na nardu ngodu aba apara apa kaka ba melek do na nardu ngodu mba ne rinne ngul sengu menne ne lo bolosari ne jita abasi ne lo na do bolosari kage melek kor na sai ne gololeng amun baga na be ngasi abiga ngo he no je ndo na je abiga box mala ga yoro ngo ndo box na una ba be ngasi abiga yoro ngo ndo box mbaka ndo tayenyo he ndo tayenyo lo box eh paino gra do mulo ngani kabisa riyero yaya na ga lo rinye na go rinye by the share technology amu karin tomon yara en kayo ni wentito ran yani ke lentro gra la nyero ndu ami ni ara da no sotua ne shuguni ni ara ntagi lo bagre la ni ara ni choben ni ara ni choben de simu ni kaja ni ara te ta chatting ni to geta no sotua ni ko ni aja jona yani ke bol pa luana ora nga sara nje o me ho me kro gra la ne shugunye itu ami ne bo daga nya yam pa ni diga lo reki talama ni je ro baulo sria talama talama mu meleleke ndumoda mare na by the way meleleke meleleka bisa ne mele ga mo o nyara na gara na ara rangu de kuno longi ore do nya ara tare de bagi ayama ne unya ga le ga ndo jo bana ngoru tua ne lo ruta baadae alotu ajo ge le gai ngara ja bana ndo gwini ya bana ishoru tua mero ndo bala ro dua ndo iwapa ajo na se na no bla bla bla eh mele le go leng ndo naji ndo mo dalmati odonga lawo shongu dalmati ndase kula tungani ndase kula tungani ndase kula tungani ya kaksi la tungani lawo engudi waramati mayena lo elo mayen elo ekwara ne turia rinnga ba jongudi engudi anwa ushuru neme ya ushuru la tungani ora mugoso majana lo
1: namaste
0: oye

0: Kabisa na jeli rumbara kuna saigira kabo na doko ya kuna rinejo la niningoni. Karibu sana. Aldunga laoshe ngundi ya ramati ya ndashe kusila rungani. Ndashe kusila rungani laoshe toye ya ngundi wa ramati ya. Ndawo la rungani laoshe uroru kuwa za rono wata. Oya adunga ni uroru kuwa chafu. Ndawo la rungani mazooru lukuwa lenye chafu ota. Awosha kiduwa kabisa. Nimetoni ngajo kaya roshie ndo kinaibai. Ara nya na kwala latini ashwa langa ngi ya kwake yene ndu njili mangara jaka ye etengi ro na tieni na tieni eh etier moru tieni
1: mayan
2: yalo
1: yes
2: alaje
1: we yone so babi
2: njengi reshe
1: e se da yolen
2: ehe
1: e bae
2: ibahi na loze uri
1: ehe
2: musa ara ila loze uri
1: ka karibu saya
2: Asho leng Allah Allah nya grara maya na ini no leng
1: Oke menera
2: Ya gara sai rindo kon na nga fa ra he fa minis ne gure ni ngo
1: Bo ni do ga shugunye
2: Eh
1: ehe
2: Nago
1: Yes
2: Ala na ma ma ha dong na ngi bo go
1: Eh a usi ka bisa
2: Nago
1: Ehe
2: Do sho di de hi Lo ri ri ju ya la na ranga la wa na ge
3: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menginda ya maraba wanginda maraba ligirarna
4: Engudi oramati
0: Ege buya kado mnya buwa tau nemedwa ya rando kitin kake ebuya nyambenega na nginejik
1: Mayan
5: Hello
1: Yes
5: Amin
1: Oye
5: Yeah,
1: so babi.
5: Ndira ranga mai hana.
1: Ehe, yo hana mushao.
5: Ubaye.
1: Oh, noro dua ro laini. Ehe.
5: Ai me hala hala rene yi ko.
1: Oh.
5: Ambi dai na bla le.
1: Ehe.
5: Ado ngani na gi paulo.
1: Oh.
5: Ere bi ni wala la yindi.
1: Ye ga jangi su.
0: Imi na radi na simu eh hana ni ribu ngala baraka jonga na yera radi
1: to maja na lo
6: alache
1: oye
6: suba
1: sobo leng
6: mamun nana na mama to duro no seria
1: mama robu ko
6: eh ne ngi ara mari
1: ne nyaro gol
6: ayena na ne wa hiru ngana ko si siliwa na gani sa sanje
1: o kulobo no kanisa sa atano
6: saa
1: sita arari ngopi nyika bonu mele ngopa ngosi ake ya ni wiri ngopa wakuna rumasa ina saa sita ake bonu lukana kanisa
6: ee kwa
1: wano ake suji raku wako
6: uwa
1: ae olda bia torono
6: kwa
1: wano
6: ni
1: nye
6: kende iwa mese mwono lele nuwe
1: ya epi haya nda asho maroshwa kabisa
3: Totone dobra.
7: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menginda ya maraba wanginda maraba ligirarna.
4: Engudi oramati.
0: Kabisa na jeri mbara kuna sai. Kaina niki ya kidogo tupenyo. Na ndagara shilingi ngapi? Ara ligando mono miet. Na ara njilingi ni ngalifuni imiet na ineshoyo. Na jina ya gaya nesho oltungani a Kenya at least. Nga jina jina aji nye Jackson at least na ito toramati. Igurana nye mara sita. Na naka iyo naisho oltungani na una alifu mieto. Igurana sinya yunga igurana mara tano mara sita. Kwansia soungan ninyo talo silo oltungani. Kwere aralo oltungani mwara iye kiwani na wili na jia dorboksi. Testa 462 hash. Arana boksile. Arana boks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ola nini mwani. Njoo kiri kwa alaili no, niki joki, elebo kiseti toki. Kake pongesi diyo atungani la hijyo ni nye saa ila dolta. Uidibari nye mwalungwa la ilo box, da maru liki ajonga ilo. ama dal dal ngal ngol wala ir boxi ta kuna saido yi ehn Jennifer Rakau, yes Rakau na rokoi eh mhm yes dala jo enyo kita de ngoro bi yanit ne weji mhm yelo tonga ne jesini ne doyi Peter Kewa, yes Peter Kewa pongezi sana pongezi sana doyi Peter Kewa kabisa igira kana aburuga la ningoni adi aga dara shilingi ngapi ara shilingi 1500 maila jo nga yulwa ana shilingi 1500 ero ne ngor saa ngapi engor saa 7 land monomira ke to monomira ke
8: Ningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibidine nyana sidan nigente sheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo.

0: kabisa da ganin bare kuma sai to yi ana damu lai ningun da shara su daji leng da ganin gara da ajin walai ningun ne ehn ka shara to yana yake joshi mun gora da yana e juma ka bi juma tano
1: tereba or maidali no tiatu ramati
0: kabisa er shara ni jo tereba or maidali no kore gelai ningun ni kalori or maidali no kore roi or maidali no walai ningun ni kore do yi ilo maidali no kore lo maidali no na kanye sidano ilo maida kanye sidano ilo maida mayana lo mayana lo ala kore lo maidali no na kanye sidano ilo maidali no la ni ngonte jongsie he na sa yoro maidali no na kanye sidano or maida lino ama ilo no maida liare na sieni asida na biashara ino na ribare ino na ramadhan ino kanyo inoti kanyo duboro ni inoti yes maya yeah.
2: Ola helangile
0: uweye
2: soba
0: soba mi
2: morosele mwanda ala maisigiria
0: karibu sana
2: na asibili angwa wani njangai ya na
0: he ya angai
2: na asina higwa na he angai ya ni mwole na gire mwaro na rumai ya sugu na he angai ya na ha mbuno rodo
0: ashe
2: ya
0: wangu wa mwani sugu kanyebe gire mwa sugu mayol
2: mwereja yu malimu nyo rojo
0: nero bulabi ni agiba na oshir malimu ni
2: iro nyabu nguwe la madari
0: kaya ga madari asia ga mwane enkele kaya ra enkele ni meochi
2: kaya nera
0: kaba
2: la rama la shaba na nonu maedala
0: yes
2: mwaka iro agrare la nana nisi
0: ashe
2: na sige na nyo maedala ele anali gile ankai nare rogu
0: amen amen
2: Nyanga yana ya mni tangi de maranya yi.
0: Oleng.
2: Ari ara mu yango ni luhuri ara na na ngenja ngolo.
0: Ehe.
2: Wala na ina mara mara na ndare.
0: Ho.
2: Ellen le le kolong ura mu yango ni.
0: Ehe.
2: Mu changa uri lo anda sadi.
0: Mhm.
2: Ele na re lo lo sinye ji.
0: Ai amara mu ona ne ma ngano lo mari lo. Kai shiri mbe sai ni bige na gulo tururi amor na do yo orde olduru no altu marilo
2: ma
0: ehe
2: ore amu jeri ni ne di olegi maramo olegi marindi zeba
0: ehe
2: na
0: ehe
2: emi eki mere la kolle
0: kolle
2: kolle
0: mhm
2: na amu na la inei
0: ehe
2: ta dingele lo mi hangoni
0: ehe
2: agora ore le ora mi hangole le mpindi
0: ho
2: nango hini
0: ehe
2: wala raru
0: ho
2: naiko nane ya
0: ehe
2: ya unye oyu ina naru mene nando zini nabi ya lahi umari lai
0: yes
2: lena si daizi
0: ehe bae
2: ehe bae bonga raru kwa langkai
0: asho ling
2: asho nel
0: asho ling nemi niko lene piko ultimati ehe bae maya nalo
3: alo maya
0: yes
3: alase
0: huwaye
3: sopa
0: sopa ling salamu na jage nyayaka alaja sanu ashira ngaraki na salamu alaja ashira ngaraki na salamu mayan alo elo mayan mayan alo elo mayan mayan alo dala jega wana do ye ke jongo ne dungo ashira ngara na mama amad lajo eranye do ye mama ida sidai ne da
3: riba
0: wey
3: soba
0: soba oleng
3: ngabay ko rayilo
0: e ole rayiko
3: e na sidai da
0: ehe kai din na bala rayiko
3: atia masoro lo dog lañ
0: ehe
3: sidai ranya ma ida lay
0: ashe
3: na shanga ya mashi
0: ashe
3: taro sho tonganyi wara ura unto kitinga ra uru bisil
0: ehe
3: na namlo shombola la ra utna kop
0: ho
3: ya golo rar maidal
0: ehe
3: e
0: kanyo ngda sala maidalino kanyo bes daron

0: kabisa na jeri mbana na kuna sahiru yole ni mwani saa saba na ya malaga ni ora tomu ni niobo kidi ya lishara ni gradi ajo enorma ida gradi odo ite reporo maida luna na kuna sahiru ena dama ola ini ni mwani na yada msia kajo nene nengura na jene box na graka raduka jaka na yekaltu adomo oru mshindi ya nkara dorobo leng na agre ngurulo mshindi ya nkara neme lakua lunga luanga sa shonga lifinere ara shilingi luftaro ni wede ngire sheni na yune shoyo ala jene yeka oru marambili yes shoyo nke kare edike shoyo nke uni edipeta na waramati nyana *462#*462#. Biru mo ola ni ngondoi ata ola sulani lena kigura ndoi na jodoi ene box. Era box ile era box 1 2 3 4 5 6 kalo box ala jodi nyeroi etitoki. Ola ni mana sai somota na ata washindi line ei. Lekuna sai nana doi Irene Sankey pongesi sana adala jo ya wasinya group sai nemetho rokoleng. Even kirimi ya 540 Irene Sankey pongezi sana. Joseph Oipota yes pongezi sana arula jo ewasine ngiritoki. 380 380 yes luanda lulaga yesu musumu wala ini mwini Agnes Nasojo arula jo ewasine ngiritoki nemeto rono ala 430 good nara na ankilingi ngalifunere na ene shoyodo ibada waldega ni kuni yes *462# ndebo na kiyekare kwansa baisho yenge uni aidibeta
1: Ip na boho opointi na abishana kiborentu lele
2: Olchoro
1: Rotian
2: Kipanga
1: Enkare ngiro
2: Naikara
1: Enkipai
2: Nkareta
1: Maralal
2: Laikipia
1: Nekitabaitie enchoremoy
2: Eini ningire ngire shini na rikito tolo sulema
1: Mayen FM Ip na boho opointi na abishana Ewangan Olosho.

0: kabisa ne jene tumbare kona saigira na podo kala ni ngonda na shara sa saba na emada ni wara tumulio na bishana kore yeda tabor maida lino terra baro or maida lino ole ni ngoni terra banyo or maida lino terra or maida lino
1: terra or maida lino tiatu ramati
0: kabisa kabisa na jene tumbare kona saigira na podo kala ni ngonda kore ye kalo re or maida lino na pongesi sana pongesi sana olongana jo Dickson Saitoti. Yes, Dickson Saitoti Salash. Yes, Dickson Saitoti Salash. Dickson Saitoti Salash. Yes, what a number enyanak na 0706 27-06 0706 27-06 Dickson Saitoti Salash ninyo wa shilingi 2000 saa hizi. Ninyana na raisho shilingi 2000 ranarara ngeuni akata peke yake peke yake. Yes tojua sele ndungu ngorna na keuni ya mwisho mwisho na ata
2: mayan
0: yes
2: Tupa.
0: Oye
2: alashe
0: oye
2: soba
0: soba oling
2: ndeba duwa rosho lorere
0: ya ay kanu bura na yu nao
2: Ejedi na
0: ila
2: yu na
0: ni ugo shogi
2: la
0: ira nyama lironi. Ashuri na iye na ga osha
2: amugo
0: na bi arisha na osisho.
2: Oh.
0: Emi Mayan.
2: Allo, Allah
0: sei. Oye.
2: Suba.
0: Suba oling.
2: Wa ngana ma ta
0: line? Eh.
2: Ma ore sinya mu se nati.
0: Oh.
2: Ma ore nti sai na na ru na ala ge suku.
0: Kase roshiri mamalai.
2: Amna kasi na ngai lara.
0: Ehe.
2: Na yon na galo mani si zayare, na galo mani si zayoguni.
0: Ehe.
2: Na gaji la mama sara ziri kisi.
0: Oh nisumi yankera.
2: Angia ulia palo.
0: Ehe.
2: Isumi yana nungera ili.
0: Yes.
2: Na yako na se yosu na nua kani sa ilara na ne sanda.
0: Ehe.
2: Na yon tosi na mami.
0: Eba ye. Na tengara kiri research na rasa. Ta rani as research moja na jene kansa. Mera rara erashi kansa na jene norugoso. Ya da research na rasa. Na akura rara eragara nuna ji early detection eh. Ware early detection na jene erasa nchurore. Na akura rengore ngeji na ragisho kini ayoro unjina moja. Orugoso e kansa. Erandu ibunga rungani weleng. Ware tengara na juro na rungwer na nyagza elolo scientist pokira wari. Lori sa chelege nyoji Professor George Njoroge. Tenebo ilo UK science soji Professor Robert Bristow. Nisho eredo hii ni win 446 million. Pungesi sana nangara ilo professors. Tengara ki nasia isida uleng na rasa. Mm. Sawasa wa mayakasi kidoka na milesungule jo Joshua Ngenge jo ato nyorayi. Tada mwala ningu niajaka na aligaju kekira lulu kwa nkikura na jene box. Nati ya kasi ara shilingi ngabi. Ara shilingi tatu emusho. Yes, elf tatu. Ara shilingi elf tatu. Kara shilingi elf tatu. Emusho. Ngarifinu ni emusho ata. Na adi adu wa ramati. Na adi jade isho yote ya shara dorobo leng. Kajo dero legani yaga yedo yyo bayaja. Mara jo legani tomon. Mahila janga ilo. Kaka at least. Otungani romye guran. Akede nye kwansi yo ramati mbaka saizi. Otungani romye guran nye mara sita hivi. Odi lotungani lasi mapeye. Anye anyoro shaki. Kuna shilingi ni naranga alifinu ni.
1: Mayan FM, itnabo ompo inti na abishana ewangan olosho.

Yeah, kabisa kabisa kejdo hi Leia Melita keji Leia Melita tilo songolero hi ola ni ngoni sida yuleng la arnya do yagrai keno kiyok wa ramati lengolong e do tata ndo ragre ngolongol a machine ngolongol a machine ngora jonga ilo lagra domu a machine ngre ngolongol ar la jonga ilo lagra domu do hi ol ngani laisho do shilingi ngapi shilingi 1003 e musho tiadwa lede ka yo baake cross your fingers la jere shi nyabo ni ni amushe na ko nyala la ndia ko la salama ma ila janga ilo do yobodo ngra jo le sere ngra da jo na ja sho le ngola ni ni ngoni tangara ye kitare ne boye tangu do sa ne kitare ne boye sa tano kitare ne boye sa sita kitare ne boye sa saba jigra na sana na ja sho le ngamu do ara kinjeliyo kidi amari kabisa ni ngoro si osimo dede ka jengar na wala shi lengren na jo ashe ashe oleng wala ni ni ngoni ndola jodi bas ndedi timozi tori kena re jumun kide sheni pelor na do yi ak yong ndorobu olomon e kona sayto yi esangapi na re shara do yi esara ka ge na jo na ndo jodo yi patricks na ngunye patrick na ngunye pongesi sana amor la jo wore ngara na sho do yi empesa ne weji na enkar na jo ene patrick na ngunye mayela jaka yeti ka ge pongesi sana patrick na ngunye yedo yi o washi linki 1003 e kona sai pongesi sana kidwa meraba yeda mwa jodo meraba ki erona ke irowa orbene ni roshi Olha, Siri.

0: Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu.
1: Usingoli onailo sida yolengle otile brown tene bonage sana ifei tande. Usingoli olojo chaguo la moyo wa chaguo la moyo. Usingoli onage sida yolengle oli bonaga nga madhe risharana gene miado kabisa. Ni yolaga joleo ni ile siku engolonge Jumatano risharana ushage ni kijona geni pe mutu na leo leo ikibonda live rugo sokoni ai lugo sokoni kigirana ngairi amari na ngeti ya lelere mai ene fem ngolong na ngeji matano ndarigina na tikita wala vale limit 2026 ni bidare na ngeme regesh ya ingresheni sk8 ni kinyor na goleng ni kijona ngi emeregesh ni bidare na ngeti ya ingresheni mpaka na dage sarumanare ntipa tiero na ngolong ni pe mtu na ka jo mambo ni mengi sana especially na ngara rodungana le ntime Arsenal na jua leo furaha ni mingi sana ndorigina ngi yok furaha kamo Yo laga jora kwa muko idi idi osokoni ni bidhara ndongani ile Arsenal hakikisha amekunywa soda leo furani furani mingi sana njepa inage sababu goleng ndio nager mashabiki lendi ya Arsenal leo merona ngalago ile solaka nage le APL 2025 2026 nero bigole leo leng bwana imagine 22 years ana hapa ebaye Arsenal pewi nage ngikombe EPL mara ya mwisho ilikuwa 2004 mpaka saa hii we kagabara nagi yaneja mbasi dai nage neno leng mambo ni mengi sana eneso lake nage dola ramu engolong nage Jumatano no sholong nage ni kijoni pe mtu ne ngira naga bonu masaa ingine tutakuja nage kibunu itero nage aivuruganyo osokoni baadaye ne uniyo nage ni ndia ilo kilikuwa tiniona bagio glo kilikuwa kama unataka mpenzi teja yake nataka mtu na useme jina yako miaka nilimwajeronia loglava arakaraka sana gigrana gapo dogo ya tiniweji tena unaki lokilikuwa yeye manake 0700499467 ore nake lelo lengo ya WhatsApp na 0785929283 0785929283 tere lokilikuwa nageri niweji teja yake nataka mtu wewe ni nani na umetoka maeneo gani ni grajo unataka mtu nilimwaje unataka mtu anakaji kaulongalo kununa hiyo ndishini weji chama nagetero lokilikuwa pawore baadaye round ya pili round ya tatu ni kubona kai vuruga ilo sokoni vibaya sana na dola lungana na kilo ndipa dero lokilikuwa ni weji lungana lojo no jeni wote wako ndani washasema nejironye ni shabiki mkubwa sana wa timu ya Arsenal. Ni grana ga romoner masa ipoke na gelo rumiro yok. Toko na sai na ganda mad niti county ya Narok, niti county Kajiado, county ya Laikipia, Samburu, Baringo. Or masa na ga po kino ningide lero lero toko na sai masa lang le Tanzania. Romondo na ganda ipoke na jogi na ge ente jingu na ge mairia mairia. Mara rolda mare nebo tiaro na ge lelere maya FM. Ngolong na ge Jumatano. Ngolong no shi ageni kijo ni pe mtu. Nipe mtu nagira nagai roman drive again tadam naga jo niti county Narok ende manoro mai FM munage ip na bo 1.9 na run option at niti county Kajiado county Nairobi ip na bo 1.9 na Raila county Samburu Laikipia Baringo ende naga noro mai FM ip na bo 1.9 na ra imit ore lelo lengoro ye digitali na idum naga mai FM munage app na jo ene media max waves ora gibula download na app na itumoki na gari shipagino inage ngivindini sida ino leng ingresheni ya Maya FM. Ni gira naga po dugo ya pole pole. Ato naga gira joga ngailole gira naga joga miregesha mefika. Naga gira rumio Maya FM. Toko nasa inage enda mani. Yola joleo ni siku ya furaha sana. Roto nganale ya Arsenal. Na ore naga mo yola jo mimi ni shabiki mkubwa. Lendi me Arsenal. Kiri shupate dola roleng. Sabu kenchepa yiterungo le. Yaduduo kirura. Mambo kama hayo ni yule naga jo erudo kirura ndiera kina ke sabu enche pai na ore nagere ndiera kina leo nkofyo la ni mingi sana kwa sababu mimi ni fan wa Arsenal na ga yuni kishifa bogen tene bonanu na ina bagira jo leo nkosho la ni mingi sana ora ke bila sir nage *462# la gelor box obodi ni weji tadamu aje kinjore nage ni weji irboxi ora ile Warage vila adumobo ni vik mpesa pin. Warage vik mpesa pin ni kidungi na genji lingini na ratikita onaudo. Na hindi mnaga noto atangalisuni ipu. Ni kwa raka raka sana. Shomo nage nguranari ni weji. Na hitiaka nage kwa sababu mimi ni fan wa Arsenal every hour. Kala isho 5,000. ashore ngani obori ni weji pegi bonaga abwashe pa bogin eh bemdo.

single nagelo MC Silo o single lo jomrano ah ni gran nagai to brari nagai to ngoresi dai yoleng adia kana iyo re rave dolol ngana le Arsenal una chapa saluti moja ni wanga ngire ngore leo adu Arsenal injara wa heshimiwa bwana mambo ni shwari ni gran nagai bo dogo ya tiadwa nagele lere mai ya nefeme ngolong nage Jumatano na dola jolde gani orati gitam ni njana kwa ngorubewe sana udenda mana adia kana ikifika saa tisa ni hivu nui vuruga osokoni hivu nui ngolo ngolo sokoni ai ngolo ngolo ling kando na hayo adia kana itogi tuko na mambo mazuri na adia kana kwa sababu mi ni fanu Arsenali isi daene mba adia kana yora moga rol chabi kile Arsenal leo mambo ni nyue ya kendo brana na mba vizuri na inana hivi ya grajogi Kore nage vila siri staff for 60 hash na ikipo nage mba asidanuti niweje. Ati ya kama yaga bungiro redarite niweje. Nikita jona aji kila saa, kila awa. Nikita nage mkune alisuni na aramieti. Nikipo ilambishwa olongani iti niweje. Na ati ya kama fans wa Arsenal ente nage mpolosi. Mera ore kipo ilambishwa olongani na alisuni mieti. Na antoko buwatu. ni kira naga iria mari naga ngure sida yuling shama naga ngura nadi niwejiri sira star 462 hash tegibo naga imba asidanuti niweji ni kira naga iria mari tiyato naga lele rama yan fm nadia kana ileo ni ile siku wegibo nui vurugo soko ni tenewe naga saa tisa wala hebeo sana udo ni vunu ajungo soko ni aiper ni vunu iperro soko ni tenebo ni wago adia kana ishoma naga enra do ulo kiligwa ishoma dara ulo kiligwa manage 0700499467 ngole naga whatsapp na 0785929283 ishoma dara ulo kiligwa naga di niweji na kala la atum pole pole ingira naga iria mari sema du nataka mtu naga alo ingira ati naga huko na miaka ngapi mambo kama hayo ingira naga iria mari nengoro sida yoleng mpaka nadage ingulia saa inage entara. Nadia kana hivunua nga musimu inabuare. Kingira siya ligia joga igira rume maya nefem toko na saa yendama. Na kanga ilona age ligira jogi SK ya meregesha mefika medunda. Igira nage airi ya maripole pole. Kuna kanga mna nasimu isa ila terishara nage ne miado. Niyo nage arudua duol nga logira jo. Arudua duol nga logira jo. Ati. Kaluzi aligidwe ni nejolo rungani amu watu wako na mchezo sana watu wako na mchezo negere na kange lege fans li hasen olda role dho furani mingi sana nagira nakaji gala iningo ni mila mari mkasi daini mba oleng

0: Mayan FM.
1: Kabisa ni grana kapo dugana dola jule gani ora to mun tikita o miet ni nchana kwa ngurpewe saro monare ntipa dola jule ro yuga reshata kabisa masa ina yo masana neto naka gira jugu by the way no nanko shola na jeni weji na gira gai ae panga panga ni weji iya ka gira reshu nage pe atua shio monage nguranati ni weji disera star 462 hash pilo nage ala jing esiana olonganang nage loe pangwe nkititu kichini weji ati ya kana ika torparuru kia rabi. Mambo ni mengi sana Sasa inadola ajoni jeme ugre kiata. Nego tutafanya hii shughuli kwa haraka haraka sana. Haraka haraka sana. Ame ugre kiata rishata. Na ignoruage abi olungana wari. Atuna me ugre sa hiki wadu mulungana kumukole. Mga dola ajo mikiata rishata. Chukua abi na watu wengine wawili. Mbio mbio sana. Kigirana age apu duguwa ya mga dola ajo me ugre kiata rishata. Tumalizie hii masaa. Amekurikia atarishara by the way. Hatuna time. Kigirana age hapo duko ya. Abi? Aya, lebu nyo roto ilo tafadhali. Marobo ni kilunga na goje ni uji orare kwa raka raka sana. Ami ugureki ya derishata. Aya sti wiyo. Nimetoka na roku. Raka raka sana. Ami ugureki ya time. Tula ajishumu yuge derishata katukulu.

0: Egeji, Esther Nampaso, osingulu jolikeba areta, uirabaija yuldaigani udo longor bebaya sana bo. Basi alalini nguni karibu, ndo monor kutite na matare. Magene FM, hello?
1: Hello, Maya.
0: Hello?
1: Hello?
0: Eo?
1: Tuwa lingi ni Johnny.
0: Ipo ling.
1: Esepa nara rafrang.
0: Nibunga ido irara?
1: Hey, by the way, kichu kaya rungana leasa nolkonkyole. Amwara nana nwala mwaliu. Kejo la ferore Francis Tugumba.
0: Kabisa.
1: Wala mama ya hizungu sana nukore.
0: Enti jingu?
1: Enti roga yoro paskala yu alangare.
0: Uhum.
1: Uwe niko bro mwana mama nkishama machari.
0: Ho.
1: Roma afe mwadile ni nimirona tengu miri ya machari.
0: Ah, sholeng Francis. Majen FM, hello?
2: Hello, Majen.
0: Hello?
2: Hello?
0: Yeo?
2: Kua?
0: Hey, papi?
2: Ngira na mwada mwada mwada mwada
0: mwada mwada mwada
2: Ya
0: kasiri yan tukul mare nyamali.
2: Ee. Lalu ya kini lana lama yara nyamali.
0: Ho.
2: Kiri yan aje.
0: Ee.
2: Yan aje na wala rara mera na.
0: Atipi karkuti.
2: Ayu ya kini ya kire kire wanda yuri ya.
0: Ee.
2: Ayu ya siya langga yanda ni.
0: Ehe.
2: Oda lana ya den, elu kapi yuri ya, elu yuri ya, elu yuri
0: ya. Ee.
2: Oda lana yuri ya manda.
0: Ee.
2: Na
0: sholen danson. Majan hello.
3: Hello.
0: Yeu.
3: Tuvale.
0: E papi.
3: Mama sada ni na na ba kon mariya.
0: Karibu ling.
3: Dava la do mar ba na ko lo na e de basda.
0: Tibe kar kuti.
3: Gamo la sa ya ba ngi da lo ma le di da la ba la ni na ngi ba ni mama ro boy.
0: Eh.
3: Nga ngi mo ge ba ngi da ngo so ni le di ro ro mariya.
0: Ho.
3: E wa ba ya le la ni sa le ba ba ga shu.
0: Eh. Daniel Sanke tormeshugi Brazil Rianto ako in Laban Kosin Iromo Mpokin Lenkai Emmanuel Erimpo Punkuriata Junior Tenelerai Adolta Shadrach Dapash Erikilena Daniel Lepapa Edioki Mama Namunyak Ok Aisumonaji Emus Koti Kotolpusi Moru Oleshiro Yameshak Barnoti Edima Serura Lemashon Philip Tolosa Graram Adolta Jackson Sadera Tekamurar Olpusi Moru Mao Egana Itomon Jacob Taga Brazil Rianto Erebosi Nyankango Le Sadera Wognena Helen, ejito karibu ni pokin, tiatua era matare. Basi la ningu ni kingas na abuwa tu inkorugyo lomon le sanabo, ape ye akishugunye na ili maritenebo kake, ule kibiru nake na inlorusa kidogo break peno, wala ningu ni nagira joki ora iterusa na boda yu la jina karo shiginteru nake apodoi au shugesimu leloloi shinda impisa ye mwinkigura ni e-box. Na wale ningu, wala ningu ni ejina ingura na lebunye na fasi sini nye yebe ya kubolo wa shogi nye simu na atenironi *462#. Eleleko ling *462# melas manyevi yara kredite simu bora geye mera yara 29 re mpesa ino abasi teg ilo nya *462# ene kundiba tege la kike wona anake doi ilo box le bahati tegulo box ipo kira ile tipe kwa lani ngoni into suju mpesa pini no abasi nilo doi ayolo wajo kanyi rasua Hey, mwenki guran e box.
4: Maya FM, itna bo ompo inti na abishana ewangan olosho.

0: Nada otra marido lo le chinga.
1: Hoy la ronca na gaji pita sisi, nati emudia torosei.
2: Ajira, misuri na rola meloji.
3: Hoy la ronca na gaji Joel Matambash, nani ningiro maya NFM, temurua etorosei.
2: Nanyor, maya NSM, eni ningiro, turibili.
4: Ere maya.
3: Najo yo lo show mani ningo maya NFM, amera ewangano lo show.
1: Ani ningite amayan, najo yo lo masai fiki ningi amayan amu ewangan to lo show.
2: Aini ningiro amayan. Amayan rayo galera riani.
4: Ere mayan.
0: Eni ningiro mayan hem. Ashipag no shona no leng. Yangolongi juma na iya na tendeva. Ele jumol bisho boshiolo di dengeni yo. Na shipag no si angagenya.
5: Mayan FM.
6: Kabiso leni ngoni kiti nake adwanka ulele Mayan FM. Tekuna san inteba. Wore nake kidia na rishara nikijo enenki gwena ashu rishara nake orkiu meyo lo shiroro teakuna sai neki gira nake aima kimbana ipirtati yirara usafi o manyara wore nake gira aima kusafi o manyara na usafi doi atiatu wankangi tiang compound nake narininu ani yu lajo ekira doi ninye yuok ilara matak oromasa nipo okin na wari ribiro manyara anake lino na egira sini nye arib naara ngaragi gira arib tengaragi intai ni gira si arib tengaragi eramata lino amu iyo na jo ore doi nake atoro tarate compound eang na rene kuki raga yengarda sini ni raga mbuyai ni raga mbuyai ukulo nake adoi kulo shirona bishoreki kuna karia bag na ilorui ni as aninyangisho ni nabishore karia bago merabana neku dolta kaya jo mugure do yeti sawa nindu ra inanga ragete kila mahali arashu iara naji ewejo si na niloro ya pe kuna rogirinta rame ra kisafi olmanya rame ra rene dani nyengisho no shikata kadari ongota nemerum na ainosa kuna takataka ni arashu ele taka ama siruki anake arne kukiara eletaka kaido ikipikira akaji kipiko oltaka rene kuna ake ikiara tene ikiara doi minyini weji na ake kuna ajikeji orepe wori yankaji amune weji na labda yerisha ntomononi ne yerinchabatini ne itura ne idebe nkuruma na ishura renkuruma tembene arashuti na ardasi ore nadua dasi tine weji edorunye ntomononi emoti saingine arashu inangarida ake tine negu ore ori yankaji ne oruni nkardasi ne oruni nando girimpo wakini kama are negu irudumu la duo chafu rore nkaji kajirei ipikita egiare weji nake nekipik aya ere siroki rare ne weji rara enkale aji enkalo nake onkajijik eki girado hii aitobirtara meraa peemiro kisininche asuru aku kesuru mare jonai tena ake nkujit tena ake nkirida ake yetim eki gira aitukut meraa ameraa nake adoi ore nkujit neme itoki amu yola jore weji niti nake nagiri bush bush arashine weji niti nkiri nake yani kiri nkujit iti nake kuna kutitika itubulu na wore teneku nake keti yankari nkajina ake kuna kesote nkari tine weji orepe ye nake kukiri yankari ni weji nake ya uankojongani dolta ere siroki rara enare rara na soto enana itashi ikiporo hii rara aitwabiru rara nkoito ina sojisini nye na duare mera peemiru kiankare ashuma kagebe ye erumeankare rara singi nkoito na ipanye pege meito kido hii nake asoto na hiyo lajo ori nyepe yako meitu kutita rara inagiriti mageye na manira nkalea kigoino kidi mninye mkulio ngwesi atusuju aetu nake rangara ki na asuri na nepunu ajingi mpaka nkajijik dolja leako ninyakiri kilikuwa nake oleni ningoni tena teipa njere kajiro hii eke gira aramat ama ararate nwa ilchafu kajikipik ama ane nwaito hii eke raido hii nake ewe jitara ne imeankare nesu jankare pee mito jankara kukere wei nilotu nitashi arashu nero nankare tine weji ama asiruki ekigira roi anaji aramat nage compound mukasida yoshisini nyanaji enkangino teneku intamanar kek dolda aikarri sawa iara fence iara naji orpashe lino kake ikiruno sadoi irkek meraure nyera nkangino angalao keara yoloip la ore peyi aku iroguaja nemeitoki mitokini si atontonga jijik amu ore ndama pookin teneku atuaji akitu oltungani saingine impact ninye pila ingorisho nidolu iltungana kubunu ang kake idimai nemitumoki tengaraki nyo engaraki metii oloip nani ningoni ninyagiri ikilikuan injere kaji kununo nena usafi onkangiti ekigira doi na aeroruata apu itobir metaa ewiji sidai na anaa neidim naji anake inkera aroromi sidai aigurana esidai ashom doi araramatishe sidai inoshikata na ore peji ipango oltungani naake bo kisafi anaduang meraa gerai enkolong naake naikaje na ekepui doi ekesoti taata akeye compound pookin nesoti na amare nesoti kajidoi iyaya anaduo oladuo taka leningo nitoshe simu mai magirata usafi oonkangitie nemeni nyeduo sana sana atuaji kake aboodoi nake compound ake eneweji eatua na renaya na ijiro oltungani loota gate renaimu oltungani atua gate erena ena compound eatua inkara enkangino erae na mlango ena kishomi na imuni bas atua tarare nejingu oltungani atua kishomi ama atua nema atua aji kake compound ake tineweji amu tineweji shibunu nkishu ure sinje bayaku eimutua inkishu kishomi nemiro kidoi araraka negwe no shinya na alepi ake ninche duo na asiku ajingu atua bo nkishu hakore nkulie na agarone aka airoki angasaron tineweji sa inkine ninye ni rage ngire ndine weji merabada na neosho neoshi na adumu are mehomo atua nake bongishu aiko nija kake kesafi do ine weji meraore ninye no shikare girage duo nkishu amane mana nemenya takataka ore ino shikara ranake madini na ara lengkiteng tiatu sesen ara reneji ngoro na nardasini nemetuma ke tengaraki nyo tengaraki meti na compound ekigira doi aas nejia oloningo nitoshe simu mai magisige naikununo enaramatare nake ormanyara liatua atua nake imua oltungani kishomi atua kishomi nema atua aji kake boake aji tine weji toshe simu mai magisige enaramatare enake gwena enarishara nikijo enemeyolo shirorote ya tonka ulile emayen kibuchara nanusilu toshe simu tereo ilkileko tejinga siye enki gwena kigira ili ya marite nebo ate kuna san enteiba
4: kidareza darishare meolo shiroroti atu anka ulele melamari amogi shugunye darishare ne miadom
7: Mayan FM ewangan olo show
8: ewangan olo show
9: Niningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan nigentesheba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rada bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you
6: kabisa lani ningoni kigiriria marite nebo rekuna san ente ibolani ningoni nagira aikilikwan injere ingura na basado idu ikara ena kiguran e box olani ningoni tenaitu shama dukuya ingura nangora kike wane impisa hii amwegira nake iltunganaka ai jishindia impisa hii kila oldakika kilo sekundi negira idu hii ai jishindia impisa hii mwena kiguran e box nele leko leng ironyate simuno *462# teneako nake ironya olaini ngoni tegela kike won nake ilo box le bahati atiatua il boxi ile atipika nintusuju nake mpesa pini no kidungi 29 nirumoki olaini ngoni arayola joka inyo itasua imunena kiguran e box ora kai toki etuni jolani ningo ni nena doi K24 plus shomo in download imwesimu no arashu Android TV Apple TV laptop arashu tablet online ningo ni eji app doi yena nikisaidia meta ore nyankara nitiang Nimikito kianyeli yo, eringi pinini kumok olenga na ati K24 Plus tenilo Google Play arashu App Store eji na endi mdoi anoto na ena app.
10: Mayan FM.
7: Mayan FM. Ewangan olo show.
10: Ewangan olo show.
4: Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ere shira neke otaro kiro olo shobo.
6: Mm-hmm. Kabisa na nini ngoni karibu na ati jenga sien kigwena maimaki akunaba anayipita usafi tiaru wa manyara tiaru wa compound enka Mayan halo
11: hello hello
6: yeu
11: ole
6: ipapi
11: dede moro de mere nyamali
6: eh
11: yese riani
6: ho
11: liha yanga yala dinana mayana ayo gesikai
6: eh
11: ajinoriyo
6: tijinga
11: pre rari noji na ombo ormarira
6: mhm
11: iyo fageiro ya mo ure ni nyengishine ganyata ho nanyandari
6: mhm
11: uje nyongo hige nyira romi lori la menyama ndogiri nora ene nyama ramba na moha
6: mhm
11: ari njerra shimpe ono yaja
6: ho
11: naga nyoka osma yanga yuno
6: mhm
11: pre lara labogen lara gabogen ama sefurdo atelani
6: mhm
11: Nanga dari vemino singa ino nga ango jangani.
6: Huu.
11: Adumu rata nurikembe na ufa mbaya mara safi.
6: Mm-hmm.
11: Ana ranara ino yoro mara mpulisi nyoro maro na egel newa egel nuruza angkara ini ino uru gaji.
6: Nii.
11: Nasi di ini jia kudum. Nii nungurage angkara ini ya momo. Ega na wani nyangkara ikuan salah suri ya.
6: Ket naputo iye.
11: Nego ino luruna yangkara vesak.
6: Mm-hmm.
11: Ore na ibi jamana ni nyemyara buri ni dala gala la fri ona uri fri abo ngiaru angare
6: mhm
11: are ne lor na ibi saka angare eme ga jung na na ngusi na ruaji
6: mhm
11: o ste ya mai ne do munye ne nda yoro maro ne ba angare
6: mhm
11: ya ga ra angare e go ru angare lo direk abo yi shong shong Allah Allah ngene fa
6: te
11: uru hai eh ora ye ne nyama ire te la mari la nga ye ne nyama mba ja mu ore me na ibanga na mari sa mhm afasi pira bisa medala roi medali yoga ndo ina janga basi
6: eh
11: aga dumu go ngare ne mama mere ndoro na danga ni dulli
6: hm
11: a mere ndo mara gishimi ne mara jala le nyama afasi ngamboge
6: hm
11: ya oni jama na jiro lende yema sidira ma igwa no lende ni no ro na ile me yolo na sia ni ni no fajero mare le nyama sidira na wore ndoro na ndumuro ro na fajo mali no no bogen
6: mhm
11: na fasi ya mure nkishu ure nkera na ya kara mwari wakil na ta fasi kila
6: ito mhm
11: ya kaba ino yere nje yere mwuro yore yore yore wana po wakilo din kare angare lima
6: na shu lengo linche yyo Mayan FM halo
12: hello
6: hello
12: hello Mayan
6: kani ngi ropi kanga ena
12: ala na mi makadu
6: yi
12: haji na mina haji narba
6: ii
12: ala fukara na mshali ena ena ena mjeso
6: ii
12: yo ay buran sa yana musa yete na matun
6: imagine na mikiyo lamo bahati rage duo sinyol tungani
12: yes
6: nego mareja ke duo nino nani itu abao
12: yes yes yes
6: mhm ne jare kiri age sinjelo jiro ni jane rilo nori rage duo sinjo ling
12: yes
6: mhm
12: mhm
6: sawa sawa mami Mayan halo
13: Mayan
6: hello
13: Orang orang dalam negara ini juga orang orang ini juga mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan yang benar dan dalam mengambil keputusan yang benar.
6: Oh. Asholing Danson. Mayan, hello? Mayan FM, hello? Hello, Mayan. Hello?
13: Hello, Mambo.
6: Apua sana.
13: Mama jam jara ba marba. Aro nuwa na de special min na aro man jara.
6: Ho.
13: Aro na wanda ya de ba. Aro de jam ne ngan na sa na kona na de ro ma de ba ya
6: ra
13: sa la ko. Ne na fa de ngo dam ba de ne ye jin na ya ra ni mere na de ma ra ra. Ara ye de bu ne wa a go ra ra ra ne de ni.
6: Ho.
14: Hello.
6: Yeu. E papi.
14: Aya basha na di murua.
6: Kya basha ye? Kweli.

0: na ujadwe ngirishi ni nunamba nabo Mayan FM itnabo opointi na abishana ewangan olosho
1: Mayan FM
2: Mayan FM
1: Ewangan olosho
2: Ewangan olosho
0: Me oloshiroro tiatu wanka ulele Ereshara neke otaro kiro oloshobo
3: Kabisa leni ningwani atiatu wanka ulele mayan Toshio simuno atere usi rogi olkelikwai Atenji ngadoi enkigwana Ekegira roi ana matol manjara lang Isulagi atua compound Eno shikara tenei moldungani kishomi Tapala atua aji Tapala atua aji Anake kigirara rai makite ne akudoi naji impanga boy mani rorio ngaji iri atua compound ino eno shiduo na ore beyako eimu alrungani kishomi na yola jo erara nye pika girele rungani aluru atua aji ina compound doi nike manita na weji ninkatua neti yankangina atua neti ibo nkishu atua neti sini nyankango nyankango ndara atua aikonija kake kajirei kununo usafi amani nyegweji nekena ngagi oltaka arashu atakataka kaji ikununu ama ankujit tenaduang kera ya slasha na ake dungira ake duong kujit isulagi nyeta nkale aji amore na aji naake na ala miraji kidogo kenya nkishu idolta kake amori yunga aji nkalake ni njene wina manira aji kia asur anayagi shomoro hii aisi ya shayi mera mera na aji ayiru ginaduki ayopo ajingua tu aji ama nage ekitururodo hii atara mutaroni lake suje nkare nelo pemiro kia lotuang mere nkuitu isidei na aji esuje nkare pare nera nabuwa ndo green to rock nera nabuwa mauti nemiro kia yao airatanike nage iltunga na kagebe yenap nea na aji airalam ang ekishomodo hii asneji ama are neda nkishute bo tiyarwa nage kompa utine kwenye nesikara eronitwe woshi arashu endagare tushukunyero ni tuikenuriti adu wa bongishu ketido isawa ashu jekonji iteru ruangishu wa nyankardasini iteru ruangyantakatakani nake nairaga kaji kuduno Mayan halo yeo
4: halo Mayan
3: ninyena
4: uwa
3: ii papi
4: nanda mini
3: Mayan FM halo Hello Mayan.
5: Hello Simi.
3: Yeo.
5: Mambo.
3: Poa sana.
5: Habari ya siku mingi.
3: Na isida yole metie nyamali.
5: Na sieta nizaji ya serio. Saragia ileo kwanza niko na furaha sana.
3: Kwa nini?
5: Angara gendi ima.
3: Ala. We ni wache. Ni wa Arsenal.
5: Evi.
3: Ala. Wewe ni ule ule. Ashuge duora rage sigi mpangu ajo. Ira fan le Arsenal.
5: Na
3: kweli aradamwa aradamwa sa pongesi na duo kindi badu aronyorai kindi badu aronyorai ajo kweli waira
5: ya kero link aya uzima binago engijana
3: ehe
5: uro chinano na garati karo chinano wale biashara ni aguro chinano gara das binaiti aji
3: ehe
5: Ejigoni. Na kuga ora geyo na dasini amukweli gebore ranya aji lo ni bi kukari emoti ne. Ni bi gardasi ne wei.
3: Ehe.
5: Ata na nage ye boki ni mbuya yi ni bi na bi dasi.
3: Ho.
5: Oye raji mamosi na no longo kia su safi.
3: Ehe.
5: Na penya na dasini.
3: Ho.
5: Bala na iwaru jira mu etiji mama nyoro jira o meu ngaji di lokasi da ge gi kiti wara kila di mama si ni dunga irala ni ngaji di mu twedi na ngwesi
3: ho
5: ya bu aigo ni ja
3: ho
5: ija rara ga sinjeru kweli ni na gi swara ba megu ya ndu ni menya gi ni agu ni gi do na ini jo kwamba unero na acha furangara gi ni inaramarare
3: ni
5: kage wole na yo mjiara yo me wole nyango ngo ngango ni kidiyo ke ga na ra me jinwa ngare me ra ile yo du tur muraro na muga sawa
3: amuke ke do yo na ga ngaro pen
5: ke gira ge ni nyangara lo pen
3: ni
5: na ku ni kana nwajo
3: a show len charity
5: aya
3: aya Mayan FM halo
6: hello
3: yeo
6: Si vuole?
3: E papi.
6: Adesso non vado a dare una linki bene.

0: Ewan Lan Olo Show.
1: Me Olo Shiroro, Tiatuanka Ulele, Ereshara Neke Otaro Kirolo Shobo.
2: Kabisa leni nungo ni itiatwa na hake nkaule le mayan ninyedo hii akiti hii enari shara nikijene mee olo shiroro ate kuna san intiba basi anona yok nati enari shara teatwa nkaule le erishara na hake enkigwena agira aikilikwan injere kajiro hii eikunu norara usafiol manjara isolaki adwa compound eneweji na orebe yimpa nkoldunga nitiaji na ineweji do ilotu aron aijie nkolong dama rashu ni mpango nake aronto loipti neweji ama are niton kera nye niton ye rashu kia kwenu sina ore nyepe kiporo orkujira ni mpida geduo basi tenkara genyo jiro ye kaya getoki tenkara ge ankasuri nati anaduo compound ino ama ori yonga ji kaji kununu ama yankare nake anasoto tenkalia ji na ninyena ya guyo nkojongani eki giraro hii aitukutinene waitin peye merume nkare weji netoni amu yola jori na nake guyo nkare chafu nkare tohono na hata nyesa ingine nenebuo nkera adoiki yolo nkera ajoki de magedu one solari sa ingino merabana negu neo kena duare na tohono nitu kia agen kuliemu yeritin ama siruki areneku erasha kera agen tobera kira nkare nkoito irara arashu ilmotaruni lo suje na duare peeme roki aton peeme lotu atuang meipanga nela muyola joke anenapo ilchafu hii lani monitosho siye simu mara yolo usafi e atual manyara iliang Mayen FM, halo?
3: Hello.
2: Mayen, ena?
3: Iliang.
2: Yeu.
3: Uwale.
2: Papi.
3: Abari yandeba.
2: Aisida irugul metie nyamali weni no?
3: Desi nyamene, jwa nyamali. Tira langa majois, amuruwa dihi.
2: Karibu, lenjois.
3: Naro ni mingi gwana. Kasewa radu ya naro kuna juu safi. Aga jogi julu, mekula raga ralo ngani chahu. Ini cara ada nak dalong kangi dia naik kereta, ngor do, dungur dalong kangi, amu cara nak dungur dalong kangi dia naik ringkis tu. Nya kesabi sama dengan dungur dalong kangi dia dungur aku jadilah, nya dungur tak apa, kan mabes. Dia kan lo cara dungur macam mana tak mabes, dia kan aku nak tak. Ini lo ada nak dalong kangi, dungur dalong kangi jauh. Ni yang lah jaga kalau dalong kangi dalong kangi jauh, mana orang yang bangka dia ni rumah mana aku mau kerja rumah orang orang arah jauh. Ya go se dela ma yesi ya usafi amore de nyamwe ya na ga ya ro ja ko mo ya
2: ke ya uka ko ling
3: ya go se dela ga ni bori ya ga kule ro zina wa ra ga nyando ni de mo boy ni
2: bo yo
3: eh ya wa ra ga nyando ma ga hakara ni di yo ni gingwa nga ngi ja na la hamba ya go sa di ga ya ga mo boy ya na ko ne ri na ga ne nyal ja kunya do mo ni le ro ra ga bo la la ko ra ni de ma nyang ki yo ya go Ida ida yangu mana lo nungori juu na ni jana kare kona
2: di. Na shuling.
3: Aiyen
2: kwa yesi dai. Oh yen kwa yesi dai. Ma yen FM halo.
4: Silang.
2: Yeu.
4: Sogo leng.
2: E papi.
4: Kama yesi dai yen dai ba.
2: Yesi dai rugol medhi ya mali.
4: Lagan ba bray yesi yo.
2: Ho.
4: Idi agen kwa ulili.
2: Lagan
4: kwa shirala ngola ro bili jaba. Yo gro da wala bar munyo nen na la ke ba na ro ni ngwen gi gwana
2: ho
4: lo ri du da mu ge da gel ru na si da ya na gi gwana ni ma ga na da da ga dan do ro ma ni ma ga is dan bo gi am na ngi da nga ma na da ga mu na ra sa na di gi di na ba de ni ni do lo re re cha fu ni da ru na da ga yo lo wa jo ka so sa fi Ele seba ramu ore dini na ramu azagilo kongani o kompa utende amu yul na da jora badia ba na gaisho la da banga jiji gombi
2: seba bi
4: mogure da gaisho la azagi jitu adanka jide ne di bong di shudje ne di umwa da zan daridje nige ya ugola da yu ishudo da azaku losi giru jiyate kima da geri pitu
2: Ehe.
4: Yewere do ra da na gomba una na manya.
2: Ho.
4: Naba naba ge silwa maiga rangishe ni ngoza ke ngadiba ni lokotela.
2: Ni.
4: ore duo naa yegi meta ore pidori dungita lukujita mino zongo vitenda ngishu
2: ehe
4: na igi meta ore dinte peji nguo ngishu amu peji minte ngishu ama nangajana
2: ehe
4: neji ulo kudidene silasha vizagali
2: huo
4: lene ugore duo ninafa atendo ki tamafuja keyebo wakina jingardasini mokura po idol banga ule la mkena maadi ngishu Ewele ndabao na nathakataka nipo kine ishi ne kweli kesefa Nebikine neweti nape joo
2: Eee
4: Lene kweli dota hafa inatoki na juu sashi kweli
2: Ehe
4: Lee Azari kutetu nga nakewe inekwa mna prati yonka ulele maidolga joo kejua alchafu
2: Eee
4: Nata milo tutu ya teta mainata na keti ila lotu nga naka kelota na hafa ila chafu Kaki nipu weti ngumoku
2: Ho
4: na hapa ajo kweli idola ajo amukaya nati njako nanda rora ningi shuwele tipe haya wanipa ya nyangete
2: ehe
4: na kaya nati ni nyangi shu marame dondo kinabali marakita sura ulo
2: hao
4: na huko alaka ya seta iye na usafi taa ramo wate ni nyame nabu na nanga dama haya madu nabana nulike eko kito subu kwa dake
2: ehe
4: na idoldo ido silu ajo karoldo ngani la maendeleo
2: ehe
4: Lena wajoki nanulunga na kanda azu maendeleo Nata akita basafi mokure dini nyala bakare moga zai Yata incho paketa atarakara ye Nake nyunta ilo nimpeleke ni iko vile kai Neroko elata adi yeka aseta yu safi
2: Yee
4: Asi nako nadoe ni janimpoche nadoe joana ganda sekara
2: Asho len joana
4: Najo kutunga na kanda asu safi amu, isiti usafi amu kikuja na adi ni nyomu yariki.
2: Yee.
4: Yee, isi luang.
2: Ah, surely. Basi, online ni ngoni, na inewejiro hii kipuo, itabaikerishara enki gwana, kakete nera nolto ngane po wakina keye letu itukute ankangenye, aisidai uling tenila ikaja, tenilo naake aitukute. Idolta? Ntukuta enkanginu, ntukuta compound. Shomo ntobira ormutaro ewe ineime ankare. Awe intabashang. Shomo siru ntukuta keye ankali aji, ewe inemanira aji. Tasoru siolta kakeye po kintasoru tapejo. Dolda? Tapejo. Nango uwe jina keku ipiko la duo taka. Tewe jinebo nipejo. Pe ore nkishu neku sininchegeri sawa. Pe minebo nkishu nono kenya iranage altaka. Iyo la jo, ankai nyamali na amundo kia kuingoru welchani na ake lincho na duwe kisho, neko kia lorusi ninyo garama neko maabai bungu safi iso lake ninyeti atua ormanyara

0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua.
4: Eremaya.
3: Kira namba na boto lo sholema.
5: Ashamo, intubulwa yoga. Inta yok namba na bo.
6: Mayan.

ngaria mwa oranya raini gibela ngaria narore mera onara dala uruye aninglamba babejo wage unina dalebuo ke unyenge na maisoya lawu arage marera tani ngabandare marudu wala bela ngadunyo kinjar ngadunyo riraya Olashomba girisimas Ina uraba ndari suhundo Ana buru nyanja idi Na buru nyana ror molem Olem bere na ringiri Kya yar garama ringwesin Wanare mengwarara Kya yena bormoro nyedia

0: buisang kayo na siya. Damaya na yuk. Ito rin po, Indonesia.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kayo siya murugan na arangkar, tatanish. Murugan na ibala. Murugan na rasa ka research. Olopeng.
1: Kimaki, nikingwa na rin siya solo shole Kenya. Tinebo, wani atu ang kisho.
3: Kure ntuki na gerar masa ya lao. Neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye. Saki.
1: Tia atu ang kagenya, ema yenefem.
3: Jage biyaku. O senetai, lagora vakasilino. Ibi soja soja kora gafane. Ningwe na shomara na na shomara tendo
0: kitu kilo nge Jumatatu era beki Juma sara manare mezoshu songwa na en kede
1: Kenya
4: o cinco lio lesa teatro Mayan FM.